Arakoyako abanunji ara ribe ara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngre ngre kura ninna kalopa ka radio gro ngara to la wang ngora yul ngo radio atko abalanya

limmuru yakka malingi bele limmuru kawawu mirinna kayurna nito es ngandi ka bapa aram kawrepo birka en mir limmuru to dawo malak maram yamar kole limmuru ngalangao nale room do walal ka gumurdal malak maram nale walka maril gari mala nale walka chelgana ngomiri itol mala nakun ngulitu nakun guyanga nungoy ni yotun nito ngatil nama manmakum na problem kabala kung ga yun meri na room ngatil meri na kun nguri yun yoro yakani to ka ngayang unyay kurkum na kun ngaritu na kurja yoto room o rapiri kama nguni ngayto gora na kun ngaritu nito publicly ngayto kayol ngoy nama nguni ngayang uwurtu na meri yakale muru dal maringi nalchan wal ka jamar kole le murung da ka nga ma kawana wachan wal ka marichi that's why na kun nin yan mun dangal nuanga without knowing bala to ka na kun rip nan ngula ni pena nga yang utu na mera daro ko nga nuen yu wal ka muru yak na kun wala lang maringi ka war pam to tina just to malang ole ka dole de ko muru dal malang malam tarwang or problem or all at the same time muni in mele bulong ay to stress problem le murung. That's why limur tunguni number one na makabi away. Mereka mereka tiba sign nguni ni. Ya kaki wow ni ni. Lalu terus malam bulu mana kain depan.

Yo, ngunin makan nga ko B2M mani kaya ko home kabing reading ga life's too short for changes mani kay Andy Albert. Kada nga balay din rong ngayon. Ngunin nga lang nga ko yang alam kon nabawa niya be away pala niyan. Naman to ka. Kabing rin akon matuwa ka dya kanak ko ka naman. Rookie trin ito ka nakungula you to no kalang o behavior o manikit trin ito ka nali. Ngayang umri tira nga ito wukiriw. Uliw na nga ito. Maril nga ito kagari. Tarwa mire. Ngayang umri tira nga ito ka sports ko. Kabulo nito naman akong suspicious eh pala niya. Rumil na nukal. Nito ka malajaro nga ito ka yaka na kun right na nukal. Na kun mele rookie tira nito ka marjian do ka tawarto niyan ngulawa na mil turikur nga til munawa ng utong ngulawa na mi. Ipala niya mala. Muna yaka nga ikan nga til bicara. Kana symptoms na kuno kanja mangucira kana oi rom nalchen gali murung gal jamar kole kumur dal kur marichi ngoni ngai ngoni symptoms ya kada ngai symptoms redicton limur to the doctor am jamar kole limur to na ma rh you change wala lang do ngoni ninga waka ja ya ko symptoms it just you to just changes suddenly ya pala kali mur to kana kur ngoni jaga jamar kole o pala jang ul mala rom ngur ka kongai yon nalchen do kana kuno acting ayo to tuka wukiri behavior po malanda no kalanga rombo chura el marka tuka tao ngora ka wanga jana batrin communication is na konuni wanga na mirdo al rom naljen tuka nu kal yoto balanya ko rom malang mram nai ba mala o ripu parents kuni walangal kana kun jamar kole ku balanya lengo rom malang mram ka ngai ka as a parent walal ka bichan bilina kun kumuru dal malang mram walangal angal jamar kole wal communication normala many actually area and ituka dele de nguru in with other parents nguru in a similar room the problem do jamar kule wal nguru ni to communicating a right kal yul ngwal mala numatu na kun gadarangan merguni di birim birka situation na ma rambangi oni wana wachan du kale murung jamar kule marichi influence kuru room nguru yai kuru kuru kanguni ni to kan kun information ngayatam ngurungi na kundao ito ka kunga yun communicating kun nito ka marga tarangan dao malakmaram ka ngayatam ka nguni dao natin to ka teenager mala jamar kore le murung marichi dole chan di yaka rom doro concern ko yako yan arao bile ni ka meritere do al birka yun meri na kun involving no na yun ni ka diang ngay ringa milakram ni ka caring parent ni yu ka waka ya iya kamiriti na kun gurko yur fusing ipek dao walang pressure malay pala niya yo ka wakanya na kun ito always ka na kun nungo ini nama keep a track nukalangaw ni yuto na kyan ngay kamarichi pili na kun wali ka ngalap pala na mire iyan bili na kun yaka dalwar wang jamal kuli buturo dumok mire ura nga chara mire ka because wala lika na kun na mire wala ngalap pala na yaka nguni mayili wala manguchi mire na o pala niya mala stuff you know. Yuru nguni ni na kun dumaring iwan na wachan nungo to ka marichi jamar kuli. Yuru lang ngulon do mire ngumala. Kapala niya mala na kun idea. Yan nukon na kun nguning grupan. Kuya nga na wain natin niya nungo yuto. Mara na nungo. Yabala niya. Marga nito ka na kun ngatil na ma. Nalchan nung ka yuto marichi. Kawaka niya na kun nito ka. Ka understand. Yabala niya darangan. Nguni di dukkar. Wan na wachan wal ka marichi. Limur to na ma walal to na kun. Ripun ga serious weight loss. Yabala niya. Kaagi man na kun nga ito kabichan bilian family wal ngarindi wal bapa wal yun pala niya mala tili na kun mo ito ka understanding sa mga walang ulit ka banyo akulutu karakul marichi tiyal ka nang mero but put through mero ka ripu ya ka put through mero mara that that's why alam mo nga ili na kun ni warwo ito dya problem dya dya ka support mo dya always be on nuka lang al yuto al side mo wada nga yung ni urang atyara o ya ka urang atyara ka kung ka inara ripu larong tili na kun law kun mala professional area ngur mala dali micin ngur mala kaja ma yur ngur ngur dia ki the area ngur ngur tu jamar kulin ka ma wal tu na ma ka kong kayun di pili yo ka doli di ngarakam da o lakarang al dali di area ngur ngur ngur ngur young teenagers kal mala I hope you enjoy till next time tunja ka daw show.

0: Bayangon
1: ya kan waru yuan. Tile urkum bayangon.
2: Yo, tile urkum.
1: Ngalali.
3: Dia kaya kan ngalali pun yulong cambahin mo.
2: But introduce yulto.
1: Yulton?
2: Hmm.
1: Oh, time yul bayang jalan merchan baboyan min. Bila nya miyan, mergi na mo. Merchan bayang jalan buoyo buoyan min.
3: Masalala nga min. Long time.
2: Yo.
1: Penyalayan mana gini nama lalu? Ya kam bawa lah mewo.
2: Yur tu bila walai guru payangun yur.
1: Payangun ngapa gini orang yur? Payangun ngapa gini banyak jika yur ya aku nak bawa lang balan bila main gini. Tapi lah yang gini cumi. Yur tu guru nanti yang ya kom. Yang bila nyainan rumbal gini cum. Pecuain yang
2: yo.
1: Eh? Yang ngaro rolling bu yindi kajinako
2: yo
1: palapu ngana
2: yur tonggoro
1: yana jangom nani yako
2: yur tonggoro
1: yo ngalali payanan jikrit yako mingan ngarin dini jikrit panyawari pumalanya
2: tubay kalikan
1: yo panyam jangun dor tuan nan ngari
2: win
1: pil jika na wari pu
2: bagi dia balan dau
1: yo nan mam jang o
2: pana ang ya kun jo ale
1: yutung koriana
2: yutung kor
1: yo
4: cagicho
1: yo
2: cagicho wala ko ngon gicho pale mro ngon jo ale muka
1: yo yutung kor gicho nan jang o yutung kor ka pengen bilin ya kan nyinan ka ngatai pengen makin dun
2: na
1: kicum nan jango kangatay makan nyan makin don wika narayun
2: pangun fly bengan ngoran
1: yo
2: fly bengan ngoran ngayon ngon dilingat tango ya fly ba na kon rip mala fly ba na kon makan marangal
1: yo
2: una murnya ngur
1: yo
2: una da muru ngur eh make it ngoni ngat fly ba mriang le bari
1: yo ka wika nan miapun nan wika ka mai pal ka maranjal
2: na marajal
1: yo wika nan munamia puno kamarajal nan wika kamu nan minangara wika
2: yo
1: kapala ya kan bayang wen ni nanam
2: yo fly by the drinking that fly by of love with me puno oysters boy ga na e puya
1: pala mari ri
2: mari ri lukan wal kan bicara yo bayang na we we puri puna kan shop fly by malaya pala bayang mo one ebele ka walking wala kan round dual yaka yo kamaram ngata muka gal makan marcin
1: na yang ngayam
2: ngoran makan wang kai ngoro kan kon bi balanya malangan rom yang ngotaran on ma wang kai ngokan ngoran ka next time mali me briefly
1: yo change yakan ngayin
2: ya be ana
1: tar ngayam ka yang ora kam ngayam pim yang yul ngom
2: eh
1: ngaya pimjang yu rong rumbal ma ka wo time we
2: wo time boy
1: ngaya pim rumbal ma yu rong panyalayan ngaya bon ma ngaya banyalaya aja ngaya kanyi na yana ngaya ten ngaya ridung gara malanya yuruk to man kyo ngare ngaya gora ngaya yuruk to mo yo eh rap ka wang galena kolwap to ara nak ko ya bikin merwala ya kan ya kamat tanga yo
2: lalu yo
1: nak ko yo yo kawap tuan ngari 10 yol ngo
2: eh
1: wo 9 yol ngo bae wang kan le nak ko wap tuara kacamar kole tangang kacimoko kan gole wong atawo
2: ngan makan ning hati lah
1: pak kimoko o wapicha
2: yo
1: kaiban gua ngene ya emri mana ta oi yo kale na marwala yon una ngurongo ka kandar ngo ka turpongo ka pelanya siti na wenianan alal leo yo ananiaka burap tu ananiaka nang duan ya kam na payum yo leo yo ngung do dot payang na nakarbanya room ka na nak ko jam aja na berawak kau tu nama tangai ma. Kau jam nak ko meka room dah ya penyakan wira cuan bicara ni. Gung tu. Unung der payu payang na nakarbanya room kariwan baik ko ya bayang wak waktu dawo. Pilih.
0: My name is Shruna Uramare and you're listening to Yolngo Radio.

0: Yo, Namir, Bukmak, ka ngaraya ko dal yingi ya goyo la, lea dalin mir ngaraya yung jambar po yung unay rapay kakapoyak na ang kupaw pa ang uningara ko darok alang mga jambar po yung wang nga darok kanda kung bukuro pradiyak at ko unay na mga nangyari kalkar nga to dual tarok tunupayam at kanimur to jambar ko leo jaga kagapman na ngula ngayang ng Bilmram o nang ngayang nga na Bilmram marang nga ito jam limurong kal rambang ni Galki yul ng kapalanda marang nga ito maga meredukal limurong ang mga main room yo kagarapo ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ng yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulun ngor katawa nga ayo tangan raka jaman nawe local decision making na kon room na kendoyol ng room ang mga mayan kapoy ako hindi pali kapoy ako kagali yung kurmata kung nga gabi kanwa nga yo tuwalgam morongon kamurodal kabi kan nga rato nawe lakram napur kajal tirangon ni ay ito government to maradarangan yung room ka jamar kulay utokar darangan room gor at yung room do para rali yun mir margali mir to nga mga mayan tukar walang amany makmetri walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman pangrungin nina ka number two kamuro unay gabitan napur ka jalter unay gabman to to makmak ton yor ngo kakal ko mayalew ka rom ko kadarangan doon yung dukar ka number three naman napur ngole urepon lacho man maktukar ka kung kayo mir para rali yun mir rom gor kakal koro nga makule oro kay number four na programa ma'am o jari yun nga napuro ko yung nga napal mirin ka wala lang rom kakuya nga nawe ka may gitir walang koro marga yor ngo ka ngayang ngo mir ka mulukur walang kuya nga nawe ngunit rom koro kale koro alal tumal mam dukar natin wala to na puro yung dukar koro gama marga to ngunit dukar limur jamar kule jama wala to mal mamachi gadarangan wala to ka ngunit wala kalkil wap to na puro ngal rom lilman makil number five ni gabichan you want government to talk directly with our clan leaders can meet with regular Navi with them side by side. Tuale number five cha welcome. Na purgajal ter ngoni government to kumur wach mana puringan na kumur kumur margale mur to wangan mana pan mir rambangi rom go tiak kacandule mur jamar kulin jama na tilim mur to wangaw jaga ka buk makan kroto mir mala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mir balalali yun mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan walto jaga limurong kalangaw kabian ka butir bitu na yor ngo walang marklim tu rambang ngi jama walal tu kulyon kuya nga nang mabalan yang ngogam na permainggi na man maknu mulang palanyang ngor ka kangran wal tu lom jaja lemurung kalang ngor ka walla lakan na mrungni walal mainggi na kenal tu jaga lemurung kalang ngor jamar kulyon Taro adeli ngay kang ora ngole yor ngole na bijan lekan ngor kana mere kabulo bijan kue ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai kabi jang kue ngai benana ngomany mak pilih ngai kana right kuna mere ngulok pala jamo na ngal chen ngai tul jaga lemur ngala ngau jamar kuleo kolion ngai to gap man kolion neto tukar koro tuala candengun ini kakoy ang ayan bin na may makni kang ayatam ang rally ni turong na prunggal uli ni gapman ka na prung yul ng lidas mala ito rambang eh jama rambang eh saat by saat bilim rito jama rambang eh margalim to tukar mamunga gali jamar kuleo uni yurta ya ka yurta nga jangun ni limur tumal mamduk karung ni nalkan wal tu maga ya mere kurum gurumain gitir jamar kule ya kan wal tu ya kurumain gitir ya kan wal tu orang acara nya rumain gitir par wal tu mak mak tuna del kurorong anung ngap man ko karum kule murung kalango ala tu jamar kule ngutan ga yu alf tirian rum luap tun yo pranya Namba 7 jangai kapi janwangan akun lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali gal ketil lemur ngal ga main ketil lemur ng rom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butur bicun lemur ngal ngau kalim tu walang butur bicun walim tu tukar nama ga mermam lemur tu ngi gonga ngi jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mram napung kalian ya kabalan dal meter kali lebih mramaleng ya kali ul ngol lol meter bel mram ngen napung kal mer mer tudangan ngai to wala jamar kule balanda rom go ka yor mo rom ngol kadara yang jal kring rom maga ya meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur mana namir yor namir kor rom gor Kapman kal Kapman kayol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak nalcing na ikadara Ayol walal nga lemur kanina Dia le kapoyak Lemur to jama Lemur ng kalang kurtara nga naur Marga nga ito nga pagi Darangan lemur yung kapman to Lemur to walang darangan Tukar jali murtu majajama Yura namir Kamardara nga namir Kaganjar namir Balan Muningal itu doli jamar kuling Maritum balik nangur Bilmram ngaya ngu Balan da rom ko Kayur ngu rom ko ngay itu dia ke maltun Pelajar acara korean Ko manjma korean tukar kor Ka balan gali Muningal itu yalla Jauh una dari leadership limurungkong kawal na tumati limurung gama muruwarin bala yo balanya yo number 9 kamro limurung dual ngay kabikan nakon wanga sarok limurung kabikan wanga napur kajal tirangone kiamar kuleo nakan the room ngamang ngamayon nakon decision making kuro Yang berkulit di jama Ini Itu buku atun mir Dia lga poyak Ka Balang apa gitu atun Dawin kot lil Marga wala tungguni li kot Mur jama dawin Lemur tu dipung ngulup Panualang gal dukar Nalkan lemur kajal tir Ya ka wala tuka Ngama-ngama yun lemurung rom Hanya lemur tu dia ngam ngam mayon kapal aku rupan orang gal wajah tu dah ngam lemurong. Tuala candi lemur tu ngam ngam mayon tu karma gaya merkut kor. Marga lemur main gi. Yun lemur tu balai jujun. Oh nak kor lemur tu jam rakulan jujun nak kor bala. Mera kaliral kal ayur ngurum kor balai main gurupan. Marga kal tu mungkin nama. Kakal ko rom ko Waktu macam ngutan gayar tu nabi ngoi ya ikurong ngoi dole mar tu balik na mereka rom ngaya tam diang bala menilim kami terbalan dal gari rom ngai kalim rim mar tu balik mam kajamar kuling kami tu na tu balik un lim rijal waktu tawat tun marawal tu dua tengah terlom burja yur mukur dengan yur nangap begitu indah dengan macam rom. Itu mereka ngamat kerana walangan kajam berkulit kemurung ngayang ngonyalang kau. Balanya. Number 10 mereka bicara nama nongin jauh kapan kau napur to mal mamdukar. Oh jari napur to napur kalang napur jam berkulit. Nalcan napur to walan keluar tinya malam. Oh ngutan malam. Napur oyan. Napuro yan do jamar kuleng napuro go napuro tukar belgal kana korwa jan waltu main getir kana nakona pur gajal tru waltu main getir yakatu ni dia le bala ngama ngama yon tole wala ngai dia le bala kot korwa jan ngai dia le bala rom ngunga pake kor napuro main kita jan napuro tu jaga wal jamar kuleng napuro wala ngom kana napuro gal gajar kor pur yo yo dole napuro tu bayang ngogana jama main makom di alna kon community ngur unin na pro ndo gonga yon rupya na pro gonga yon ka girip mo na pro building ulana mo na pro gonga yon na kon pandeng go ka infrastructure ulana ko mala margale mo to man makur yon dokar ko room ko lang jama ka ngama ngama yon ulang dokar rupya to gonga na pro ka bulo na pro ndo gonga yon
1: Tak tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
2: Yo, ngara Johnny ngarpi je. Kayu listening radio 88.9 FM.
3: Yo, ka welcome. Tangoyol ngo manikai wo L.

0: nga mi ko jin grui ga nga mam maga dang 88.9 yung radio
1: yo mingin mara ko ng James Bayong dili na kul maga nga 88.9 FM dial kalwin ko ka stay tuned.
2: Fala.

bolo na kon yung radio recording na kon dual kuruling band dual ang raman kening boy kamani kaya walang ya ako nga rich lonely boy.

0: You're listening to Yule World Radio, Million B.
1: Kudara, bright Raninja. Mara yo lor ko ngi jalan ko jala mi amaniro. Una ngapi bilina jungga yang jalan ko dua lini kini jol pa. Yo, mandi nang nang ada mi amanja. Yo ngi naju nara jangan. Una la lombuli. Yo, Belinda, pull me out.

lalara. And menyangon tun rekatang unta amakula. Ngayon nga na ilok ngampil yung mga angur kumanja. Angur kumanja ngampil yung mga ako nganyang naningar ka Erngkari, Uramara. It's from Picketon Island. Nganyang naningar ka. And ang mga all for you.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kuali Munday.
1: Ngara Johnny Ngarpiju. Yo, ngara rula kama dwala dao, tia kumata matao. First ngai dwala establish, dwala nya matna matanya. Ka dwala ngana purunina na yagura. Kamari ngana purungu dwala wanganya. Dwala nya, matna matanya. Ka ngurungu nya work through na wala dwala outstation. Madamadangura kaya kunyanga idwala ngembal changa prunina nyaya gura ka ngarpijingura ngara yaku dara yagura adwala ngara wanga yagura adwala ngai wanga nyanguni min mabuk maktiro bungang nga ko yugari dwala dao tola gure ngo dao dia ko ngoni ngai first established wala air station madamata ka dela dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.

0: Ngare daw ang oro brara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin biya.
1: Yo, tama mo din. TV, yo, taray na tutaw. Rakram.
2: Lukwa ka, prak pa.
3: Tuang ka malala, bang pa malala. Kaya?
2: 1, 2, 3, 4, 5. Workshop katuala bali ni nursery unya na pungoi ako technical school ya ako. Bali na pin post primary walang ko unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school post primary wala la kanya. Atang unungo yung ra emily wang kalep pa na ang unya wang na pungo ka adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngah 15 nama milenya 16 milenya ngarah belang la, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngarah, unyer ngatil ngui first pun dia jama ngarah, yo, golongan anak perlu le tekar jaga paman.
1: Agora eu
2: tenho. Olha, abro um lindo. Finish chat, mas eu já li. A rupia da minha mãe, a minha. A cor, a nobro?
1: Não. Nalen.
2: Tona lá, orona, orona. Uma galera, né? E para não, eu marquei. E para não. Para aí, abro lá. Pane que ya abro tanga, taca, ana. Pero não é por mim, eu.
1: Ni
2: bolak kerja, bolak kerja, tengo para mí que es sin beca. Tengo que tener beca. Pero lo van a poner el yulmaña, rica oco, pinural, balaña. Rangi puede acá, mil millones de yulmaña. Alí de ganar por un cayul, calanini.
1: Baful,
2: calanina, mulidaña, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, Lumber, I'm going to be panicked. I'm going to be friends with you.
1: Wow.

0: ka nästa tao na piamark tao dao e angeda kamarang togalak kama mulogoyo nga kuya lachong da dao e arka bitcha kong oyo da dao numangero ni malang tunan ni da bitcha tao ya ma
1: yo araya kwa mulogo kalewin kupingara ara ka papuro yung aragara ora tao yung aratudwalak karamay ngir puy ka ngatile puy muni bir baman wala lang uro ng almiri pala palmiri kukko nga lang ngir nam
2: wala ngon na yung kukko nam
1: kukko nga wala nga niya duri ng uro makkar ng uro nga ara uro kukko nga lang wala nga portura nga talak nga makkar na nga lang rip unwa nga island runo Unilai mada aku merudu minna na minan mada. Nawin. Atilin. Mada na na min. Atilin mada na na min. Aku merudu minan mada. Unilai makar ngulwanga ngul. Palang ay wanga na ngatilin. Wey. Panang ngul nina nito alam arici. Picara ngay na nung ngatilin. Angay na ngwangan ngirik yam. Bingol nga rato alamaritin, pararing mo. Kukko nga lang nga rin bingol, malapal miri. Kukko nga lang nga rin, palang alamaritin, ang duwa nga rin makkaritingking nungon wangam. Katunga nga yung ni malayingan ngatiling. Kababa miri nga yung ngungir ko. Nawi, maritin miri malakan. Kababa miri nga yung ngungir ko. Kangay ngatiling. Pero ngay karwang anay ngundi ngirik ya dano kalangat tele walja. Kamuluk kurkulang miram. Ngay bapa miringoy ngay yaut turo. Andi miringoy. Palangay ngay yaut tu nyuni wangan ko. Ama. Halibalan. Na ngaligwaj manitura ko duno pa ya muna. Alapal miriwal. Pili walang aray ngukko ngalam.
2: Ngay.
1: Rau lil palangay tumarikin. Kangala palmiri jamalang unni ni na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingu murung uri jangara ingkan dara na ina nukala ngala pal galawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda maritci maritci nyukku yukku miring uri miwong konyu wirtin wanda kan maritci maritci nsbayam Kanan ngunan ukal nguni kumurung ujang arany. Bawa miring wala lang halapalam. Dinan nga nguni liwangan ngur. Miwong yakum. Yo.
2: Palanal pedan bingung mga kari yun minam.
1: Kari yurang ngay ngay ngir. Tay ngir. Tunyadi miring unay. Naywi na ingat tili na yun. Parit yun na mada liw. Yurali palipay na. Waik tura liw. Yur ngay. Naywi. Manday ngir. Tiyaka ka ngat tili. Lipa-lipay na waik turo. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ni Naran ang gurtan. Ngaulol na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulol na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pichar ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon na ngadip miringo nga tiling. Na ang una Naran. Ang ngayon pichar. Tungangali. Pichar ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw ma?
1: Waraw tiyang unikan gumurong urtaran miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw tiyanan mo. Miyong kalam unik gumurong urtaran. Ka ngay wala lang kan wanday maritin maritin nan mo miyong kong ngay witi. Wanday nan mo kan maritin maritin.
2: Eh leo yan amadam.
1: Amaday marikina, nuni nga di manji marikina, liu yura. Murun tawat tura madawangan na nga lah. Para wala liya bingung jantan mo janda yura kumur yura malamiram.
2: Nge.
1: Janda yung biyay cha baru nyo. Barbam tawala tawat tura nan ngu marimiram, nan ngu ngir kuny. Pala ngay ngadi miring ngay bawa pa yura wahay nalitjar wala nga raku tutuwali yoto yung bicara mechin ngay ngadi miring ngay ngatiling. Panganan mechin ngay narong jalakang wala nga raku tao nguro wala nga raku ngunamakar doart marang na ngur numaraku yoto yung kukong aldipong ngur. kar ngurun marak kutul lak karam. Bicara ngai wangan ngatiling, palang ngai bingur jaga nevin. Miung jadu art dura palang ngai bicara, tuale ngai rakurum gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangaram. Palang arang ngai gukung aladipung rija. Kanar ngai nevin ngai tu bingur nguni. Na palang ngai kuai. Kundir na wala nang but tar kundir na.
2: Uyul noy.
1: Ay tunaran kundirin ay to rape pirin maram. Kundir ang ora. Ngirik tun. But tar wala nga nyang arnar na war pam turalika ne wir kung tar war pam turaraday irum. Ngay mi wong doangan. Pilinan ukalang ni gumurong or. Alang ay wangalan ngirik tayom. Tia lang ara. Aduan yang ada karungi rapalan unda narto mak karwangan upan hari ingon dakum. Aduan yang ada karungi ramari cie, apa ingon ada tu bulu rungi picar ngaya ngir cia. Barangan yang ngaya wandan ngaya wandan madang ngaya tan min ngari panji pala burtura. Burtura mada. Kan nevi ngura alam wana tuala. Nah, ingol ko pa tumbol island niya ako. Munilikan ba man ninan? Hara ko ya pa miringo. Nyuka.
2: Waaay.
1: Hara pa lang hara ko ya pa miringo. Uro dawa lang om. Munilikan ninan. To, yuramadanan om. May bulo ko man. To, harang alimaritin nga bingol. Hebe. Ang ayip marit siya ngayon niya di pinawalam. Nyuka. Tuai piring oleh carangan nenan, menilai. Tipe na, orang ayuang anan. Wei, ya apa? Ya apa bicara ngaji? Kuit. Wei, unni muka unni wangan. Nguruk muluk koro. Unni makar ngurus jangan ngan. Ya apa piring oleh carangan nenan. Muluk koro wangan. Koro tomrio balanya. Island unni ngai ngan nenan ngarak kunya apa piring om. Yuro ngay nguro da walang ngarak ko ni para ngay wangaran way tuwa ngali kamari tuwa ngali marikin bing or nawilit ka lang namari inditin nawilit wangay ngur wangang or para ngay wanganan ayo men mak numarak ko do yuro di ala ang aray nga marikin balayin bicara ngay dipin ay doon nga natunyiran yun wala lang balayin marin. Dalam putu kibiak kon beli bundamin bicara ngai wangan beli ngai ngoi nain ngai nanukala
2: brush ya miran
1: upset na beli ngai na ngalayu dia apa miring undanan ngoyuk koyuk miring undan nyu kai cangat tilit nan muluk kurgulang mira dale urunan ngodo irum ala ngai biang orang yunia waru yuran nan ngon waru yun doy irum nyu kau na pala ngai waru yura ka ngurung ngai nan ngoni nan mada lambu pan bir madara madagwai madading kan batter wangga punung alja lukan aj mada bala marikinan mari miram ai tip na janguru ngo merian daro wangga ju mengai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran babu ko mona inan
2: ya kai
1: eh nyuwin ngai nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju yero tip na jam. Yuru turdik tangai ju yang hangan miung jam nara mengura highway nam nakap na wala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ay uni turdik na wala lai nyerai jamak karu indur parangal merkap mirya
2: karu merkap
1: bilin turdik tangai uni indur parangal jawala lai wala jawar pam nalio yuram nakku nam unya unya yuram muti gai na traveling na
2: benda mana ni ten lightning no buat ni
1: dengan uni ten uni dengan ni nana ingat aku yuk yuk yuk miringun nyumuk kuni nakan ada tanggal di nan awan di nan awal way tu ni awal di dan guna rakyat ya aku ngalima ramai apa bicara ngai nan nyuk kai ngati leo awan di nan mada ngati le but nama dah ngal ganya di nan yuk yuk yuk bicara ngai nan nyuk kai nan ngati leo
2: nyuk
1: pat ah marang ala rungi nan wala kangutan marang ala madanganya di na ingutan marang ala mandaya pat ini ngui madain Utar marangala, utar marangala. Pingori nga yung ni wanga ngur winya yuram. Para nga yung nara na yung ura wanga ngur. Na yung ura ngay kaninan. Matira nan ngunin nandaran. Runo ngur. Matira nan ngun kandaran. Nan ngur di, kubingori nga yung uru ngumakar ngur wanga ngur winya yuram. Nguro mulukur ngur, kurutumri ngur wanga ngur. Para nga yung winya yuram. Maramba jau, minan mada. Tuwai, miringon nan ngun. Ang ayo di palan rip la makar luang al mada marjin.
2: Iyo lan ko duwai mingom.
1: Ngayo di rip lan ko duwai miringo. Arjin mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Ngunilin mada ka. Nguni ngarak ko nguni. Nguni ngarak ko nyawim. Kur ngarak ko yalo ngarak ko mada angkalam. Malabung arja mada di tuin mada malang nangaran.
2: Wah,
1: aku ni ngarak ku yalun.
2: Ya,
1: pingui ngarak ku guruk kuri jam. Ini ngura. Ayun ding ngarak ku guruk kuri mandang atili kanyuka walam. Amandang uning aja gong tuh marang aldit. Nengang utan marang ngain dit kalian lain ngurung ngaran malang turum. Atual nu malang tahu ngurung ngaran ini nukal dua dambulil ngatili walam mandang kanyuka walam. Unin makanga main dua leyo balanya tahu markap mir walam. Yorong radio. Unin makanga main dia la birici mingara kadual wangain ayo yo cucu nam
3: yo orang dak kan tunji yorong radio
4: duan jawalo 3 AM yorong ngual kabarak ngurayan yak koro bayang wen get out yuna.
5: Hi, I'm Erica.
6: And I'm Pam.
5: And we're from Alice Springs Karma Radio.
6: And you're listening to...

ñako labej don rek kanen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Manmak.
1: Yo, ya kom ngaya tango. Tuar war. Bawar pung ngaya ko banumi. Papa minum nyako mawalan. Mawalan. Mataman jake. Roy. Kanene bich. Ngadik minum nyako. Korpala. Kapa macha. Nyakuru babat mingu yo. Mayan marma. Ngacilem nan. Waram ringuru mayan ko bamacheng. Tuwali nguru juna makalik nguru mutrach nguru nan mayan. Ka biwalim nan. Ka kumach nan mayan. Juna kuina bayman brarwanganan. Nana bamacheng ko lan wanggay. Wangkaj nan kulan. Sina kulari yo bapak mingun. Ka piwalim nan pamacay kulari kuan. Tupalin marman. Tabay manapan. Kalp mingul tupalin langanin. Ka sina kujalin daw. Kalpun. Nan mayan. Nan pamacay yo. Akuar kuanan. Kanyan ma langanim takur palaong. Ka tubal tato ngadik mo. Ka ngabi mingo maranya ko mga chay Jawa Rikin kacadaraki tangum kumach ngur brarwanga ka manggalilik mulai marma narikin ka nanyin. Nolem jono ma manggalelek ngolo. Tupal pulal. Marik mingo lai nyako, marik mingo mara. Kawairi mga ya. Tuhan mil ngaca. Kawairi mabuk nga ya. Nyakul ngadik mingo warao, ngapiwik mingo warao, ngadik mingo jambar pingo. Aritul po jambar pingo. Nadal berakrama yang ngatuk mi. Nyako mare. Kamare mingu mare nyako. Kongo yu ma. Koi koi. Kakala ucha. Tangwara. Ngadik mingu wara. Nyako lo. Ngadik mingu wara o. Ka ngabik mingu wara o. Kulo ding mar ma manggalele ulai. Tangu talo ko ngadik mingu. Jambar pingu. Baikuya wara o. Katangu nyako. Parpupun butul yung tambal ngayili. Yuta. Kalki mayak, mayak ha? Ngarong ngayim tango. Paman, nina na kantinal, before First World War, ka Second World War, ponbunga, noyak nga, ka langan biliya talabawal ko na, marip mingo araw niya ko lo, ngayi tango tarapon. Parprom niya ko, tango tambalayan ngayi litul yung tambal, tango ngayak ka, nina ka tao rakram, nyakulo marit mo warao tarapol kangay tang mayak nga aro bayang uya ko na daya ngay wang gaj bunbo tang nyakulo rao le kang uya in pausman jama ngacil ka jinang jano mangacil nyako jama yakan ngayang uya nyako ngayakan work koan hospital nga ngayang retiring hospital nga 79 do hospital nga ya retire piwale bananan land right start 1976 do ngayang bayi niya miyo young kaya ka ngayang maringgi what was going on tunga ngaya nao ngayang maringgi unaling yul ngo role ngo. Nyakulu yapat mingulai tuyakan raul mayan marit mingulai yang anapiling raul yakan teaching du paling. Panyabayin wara uang ngara tayang. Talabay mergi kuin ngamiat mi, til yun mi, kalkulain diramu tawat tundawo. yotu nandira mo kormulurain warap di margi kuana kan dalam bay mari mari minggu yuara yang ana pelingkul margi ko nguna kere kere leyo na ngacil ego yurta bana yotu yurup tu na baik ku arom ko malingu ka margi kuana kan raul malanya bane na nan go raul miar ko banyak mio kaji nang jono manya ko raul kanya ko ya pak minggu tanggal jumar man ngayan kalanganin kakal pok ngulom lingun kan anang anap paling jamar kuling aja nom jono ma nyakun raul kalangan langan yun kapi yan aling kong alinyo aru jama komor ni natungkan komor ngwachi baik kuya rum ko banan ngaru tawatun yol ngutiramu kayo tot kormor kawakin kapi lang yan aling kong alinyo ko raul cinangum juna ma ngaro cinangum juna ma ngayon makatango laylay un marimi patala niya ko jama aling kong ngayaka jama tango walo nawi ngayi tawlo walo ngarang gulup tun kapi juna ma walo ngarang rama kapulo worldwide niya ko jama ngacil penan land right start kangay niya ko involvement una nutan land council nga nunggolo marain ko nunggolo ngayo nunggolo kapo nunggolo ngayo napao inland ko nagpean ngayakan protecting jama nunggo kapo kana nunggo kapo ngayakan nguya niya kong believe panan nunggo yakawangar nguya kapo nga paya nuno pay miyaman paya nuno pay bororion kapoy nuno iricha yung arorak karam nungo ay kapo bondor kanga nyako tuwa yung ar miyaman bisan naliko na yak ang aliko nguya ng monok na malay na banyan monok nga yak ang nguya banyan malay na ngaya yaka protecting biwali lingko ka still jinang ginama una ngayong ngalakang ngam niya ko jama muna nga yaro panabili niya piyan nga nung kwari example rakram niya ko milngur ka ngalak siyan tupal ngarungan kongkor kongkor kongkor kongkor tupal ngarungan katuat tuan tupal ka ngalak tupal talpuan ka ngalak tupal ya ko kunya kunyan ngay kana malayan nan kunyan panya ngaya ka protecting nung kutuwa o kami niya rwana papa wana malo wana tuwal ka nung mekanyina ka bola mi ngayon bar niya ko jama katango barak pa ngayon ka walkon nung ko yiri chao bila niya linggo ka ngayon kataya sila nga kalik nga tawlo linggo wala rin gatun ka biwala wala jurup tunaro marma merutukam rin ngayon ka nga rin katango ngayon nguro ngayon piwali linggo yang lo age lo ngayakan fight ka fly ngayakan ka putuan ngayakan ka ngupan ngayakan nga pagi at ngayakan getting all but ngaya still jama nunggo lo future o nunggo future na nunung haro future nunggo nunung amang amain na nunggo room future nunggo lo yoto o na nunya ka room ko mangikom in future life anay nun waro mergi ko mabanem yuto na hutyaw nga yakan wangan ba na rakran tao na nun yaka mulkuri nga mga mayon nunggo ay nun room hutyaw ka nunggulo jamar ko lang na nun mergi nunggulo marit mingong ka nunggulo ngacip mingong ka momo mingong na nunggulo ka tao rakran ngacip lang ngayon ngayon bar po ka nunggulo room chalkri nunggulo yako chalkri ba na nga napubay rakram yalo yalo kapay wali ay yalo ngulo nunung aro nama yul ngunyoray nunggo kurutum nyoray kayol na nunung aro wanga piyan yul kurang aro malkuman ma piyan nunung aro wanga yul bulira ko right person ngara tumati kamaram kamal malam tao piyan nunung aro wanga tika nunggo yul ngunyineka bila nyawa numaleng ko karikin ko ka support wal nga kum nungu kanyako jalkri bani yallo tangu nyako in baultman tangu yaka jama jinal bayi nyan meka tangu banangale kan ngacili ngalo nganyinan ngacili ngunga at tangu bicalak pay ngale kan nama walipo malanya ka ngarong ngaling kolo walipo minci nana kabada wari ngaling mulkurma pay wale ngaling kwa urum jalkri ngroka lo ngroka tahu baca kenyak kau lemak kapur nyak kenyak kau lemak kapur ada yang ngapa gua remur kurung lu jauhin nyak kau lemak berkule ulu kenyak kau lemak apa ulana ulu kaku terau ulana ulu kanu malik tuan tuan tahu ngaya ka ngarung ngaka sapringi Evin tahu ngaya apa lirik tuh ngaya apa mukun jama ngarung wanga panana malanya ngaleng ko pay wangar malanya buma muna ngayo kapade ya ngaleng ko pay ka bado wadi na pay muna ngayo yakan ngaleng ko makre jenung ko kanyako ngal maleng ko yolo kinam balanya ntayutan lo syahyan lo nyako patalan malemin jama kinalangan irkalam kayibin nga pa ituan kalawin kung gayon. Narunan ba pa kuwala ituan ngarong eh. Ngayon ba kuya ka ngarong eh. Nan ngarong ngarik mingo ka marik mingo yo. Margikom nun na rakaram nung ko tao. Paano na kata yurta lo ngarong ha. Nahawarita ngo yurta ka lo ngarong ha. Wangkain ko yara yul ngo waraw. Yaka nga pagaw maraw. Biyan nga pa po taditun biwala kayan barang lo. Man kuman nga pa po. Saya lo ya kata ngarong nga investin talaga ng panbane ya lo ang liyol ngo yaka nga pa kyo wang kayong liyol ngo yara may mag yaka nga pa kyo luwang ya pa na narupitan nun awanga ngaya chalen ko listing nung ko ngayon bal na nun narurakram 2020 yaka that's too long markup mara too long. Paano na 5 year hukungan, you get your land back, kaba na ngayim nung guay na. Yaka ko nga nung guay land to a shaya government ko li, ginambala na Northern Territory ngan, pano shaya lo, including housing. Yaka ko nga for 99 years or 2020, just for 5 years ko nung narukungan. You get your back to Napa, ngayin nung ko, mana na rito nung kong ngayi, kapan na yung napa, bonbo, nunggo. Ngaro, ginangam dyan naman ngaya makangupan tango yung murkoy, panamil kong ngaya pa yung rakram tango yung roon, panayurtayit, walipun dal na malimin, kaya markole wo. Kaya ibin ngal malik ko, napili ko ngalap palmi wo. Rakaram bay ngarong nga ngaya muna ko yumur ko yurum to manwa nga ngaya pa yung jamar ko lang. Rakaram talang ko tao nalpi yun nan bako bay niya mi yurum jamar ko lewo. Karo marami wanyo. At sila niya akong tao kuliwan nga ka kamanggiya. Apila niya markap mara.
2: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikai wo awa.

0: Yo da yol mo radio. Do alo mo ne ngo galen ko dara do inti be met na gaya na nang ero lakka ma da o na o nge ne gam barak tun singa nge na o na o nge choosing to be a singer. Ado na nang ero da o na lakka me alo mo ko.
1: Yo pok mak na mi ma nge me ako gaya na ka na pa na o nge da o choosing to become a singer blya. Yo. Napa nyako dangam wish nyako dangam dangam nyako wish palanan dangon nyako yo alakken kadangon nga me amana nga bayenge kadang manike na yo nga mangi nam bilinga na nga la kan nyako nga family nyo nay kroto mi bilinga bijan pen group nga kadang rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben ka wiringa ben Wai poi pemalinya, bala nangalai kandaling, bala ngaya jal minan baik kuya, to become a singer, belanya. Karena na apa dan nyaku dango, kam music madango, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabolo punggolonga, manikai ngarom nga ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabalandao, newi, well, yolongo manikai, kabolo balandao manikai, Mutta naron nga ya. Wala nga na naminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Mia man nga ibang nga manike na. Yo.
0: Nyo min magtao. Met ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni. Na ni manike first ta malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first ta manike.
1: Ngurungam nga malang to man. Start man nga ya. Beginning man nga ka manike man. Ngurungam ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men matao thank you ka jujut nya
2: yo ngaraya ko Tabata you listening to 88.9 yulong radio at nulon boy